0: Dun kopi kai ni winyo yesa kobo itero bala beru kopati tidi dan yonge kobo ni tapu puonyere jo alobo yesu cha wangi te bale chungi te chako neno ngara chela chelu neno kopi umaha eka kwene kopi umio anatia wot ningo achak dok mwe chitit ajote chako mwe chitit kundu pe guamo gini yonge ye cha pieni wot gicha tika rachel kere kucho nwe ye endi yi wota entie kere kucha ni pe wiete wili uko dang mago dunu na uko yesu dang bai chawa ni joku muna hada uko dana manda tiku mikira chen na kakari en jiri kiti kada kopi yada seri ni aman wano ngeo winyo ka winyo ni ya tichi jira ngo ni ya ngari dang tayo kwe ni menu ngari na tuchu no ni ngari ya no pete keto tameri ye chigo ka jiri ka chigo ka radio ka tep te ya mako ka yo woro kwe poro pieno na uko ye ngeo adu yesa binu kobe ni lobo yesu pegina yotcha unuongeo kwa gini joni do nao kwa eni karatini ni katicha wano tiyo miro wano tiyo kunungeo ni lobu yesu pegina yot atino ba kainen jo ametia kanyo ba yini nuoni yin karapodi yini nuoni an karapodi jo kum jale me lobu yesu me wot kedgi ento mogine na woto obanga dang pea gamu aani adoa woro goro goti kono miyo antu didul chochora chel chungu ya matek amatie yi joroma joroma chura bongwen tiengera parario chungu ya chunga pe toni kai kwan kong joroma chura parario chura bongwen tiengera parario chochi chungu ya chunga pe metugu pien enana bedo doa ngeni ana nuo yesu ko ameka jiri tie awarate beri ye kuch ado abeda beru akiba karo kene da dope o kwana ya kina jo ame o yero pien kucha do ana tie kede cha o mi ruot peti anena ganga te para te kodi an kara ko abedo ki dana nga yinan ko ipenyere ni yin kara ko ibedo ki dana nga modo yini tie ko nwo jamini ko yini nu wuri ko bonwen tia parrio dung kando anu jamina ko enara berni chani akaj karo kena binu beru kita yesu kobo kere ni koi kwani bongo ena para rio
1: ok joroma chora bongo enti ena para via rio riko kobilabe hani atin natidi binu loyo atin kao mewek ye ame obao iho moki
0: riku kubilabe kania tina tiri binu loya tin kau damiru yini niang ni kutubere ame obere ya kina ichau ngatrupe chani ichau uye goro ni ucharo ditere ka pi di pi icheme ni na shell ubere uyer kede yikar huto baha ame unu ame unu ichau puti yik ubero yikar huto ba mekubo ni atina tidi binu loyo dana dit guma rachi chao te donyo ena kekberi dana dit eka ishaka du te donyi chien ame ishaka automatikali miro du gam dit pien tie ubero yikar huto ba nga eno miyo ente kubo ni riku yiku koni atina tidi binu loyo atina duong eno denga na bedi riku yiku koni ena yini ti ima kutoko toko no dana tidi agoro cha abinu gamu diti kwan wari
1: tinga paru ya riono po tiyo mede ok wachaka cha riku kubil abe hani atina tidi binu loyo atin kao mewek yer ama obao iho mohi ame pechung ikom tigi enti kom luo mere
0: pechung ikom tichi pechung ikom kiti bedo kere enta lobo luo mere kita eno luo ikara chel kere eno miyo ente kubi joja ni kai luo ngujoba icho kere pe ipar ni yera yera luo ngkom na hao chan jo agoro akoma koma akopino ena yini kel pien pe ngeo guwako lobo ere yera ba ama ukobo kwa ni tina tiri binu loya tina duong enadang yini tiberi no ngat kai mako tuku tuku ngatu na tiri abinu gamo telo yi yini duong ni wot kong
1: Okay. Tia par wi angwen. Okay, tia par wi adek. Obedo achalo reko choni. Tia maru Yakobo. Enta kweri chao.
0: Tia maru Yakobo. Enta kweri chao. Amaru Yakobo. Iyik. Enta kweri chao. Enomi chao tepelo me achel. Ika atina tidi tedong pelo wari.
1: Karawandok okobingo.
0: Karawandok okobungo.
1: Nioba tiugina mom atira.
0: Chaniopa tiugina pe atira. Mekwanya tina tidi mebeda tina duo loy lejo kaka tina duong.
1: Mama manurgira.
0: Pekira manunu.
1: Enri okobimusa ni. Abinu timu kisha bangyo ame abinu timu gikisha.
0: Enri okobimusa ni ana abinu timu kisha bangyo ame chunya winyu metimu kisha.
1: Dok abinu timu ber bang joa me abinu timu giber.
0: Dang abinu timu ber bang joa ana abinu timu giber.
1: Dong pe chungi kom mit adano.
0: Dang pe chungi kom mit adano.
1: Onyo ikom lolemere.
0: Lolemere.
1: Enti kom kisha obanga.
0: Ikom kisha obanga gika kanuru gi Tony. Tony kopi chungu ya matek. Pien pe chungi lolena. Pea chungi tichate, enta chungi kom yera me ruoto banga riku yero karachiel kere ngatruno. Enda miu yera mera eno binu kere yeso binu kere teko buni en pe binu pijoa kirege atira. Dang pe binu pijoa becho, ene binu pijoa resho, e binu pijoa kirege ubale meweke yigi. Dung kangatuna kiro bale udugo boruot te yiku kire te doko ngato buone. Ame ubaku dogo kwa haber. Rotwer loko tameri yinita bedu ngara sheli ya kina jo ame apikisa oba pepi tichye yinitiu oba ategweti pieni yubanga ina wano tiyeni jo apolu tiyu tichadongo ba kaini nenba pol pola pe entu enu tiyu tichadongo ni ba dangu tigiri ngimala ba entu yini kwete kwe mwaka mwaka yele man kwe itiu ginuru ni uba chatando ngolo baloko uba ando mi modo itiu ginuni iromo wilo na hadok ay kuwo do binu kwa loko do do ziru pien nang peru ti ginuri nu ngiye magoba moro kare chel do ke chaketit do ke chaku yele ay ni do ke ya do ke wilo por moro ni do ko kamo ko pien ini ti wit amana manu ku peye dang tia kanya manu endo moro tie ugamu kapote tirite koni ha ujawa man pelare kongana woroko bodyoni na popo hogine advat gi ni ya kichu pongo ikomdano kono kani kichu timo ngani ente ya se woroko kuno goji shimu ko bini bini konya ati peko matek koi maka kuo moroni mbienu kwa ludoka ni uti pien pe achungi kodo tichacha achungi kom yer humility ame yini mule kere nyimu ba akato koni pe we hakonja anoni waha mien bed ngatoro amena binu bilo ginuru ikuwa wama ilo bamana ene tijeni dungu worena ukurtayo wada ulobu yesu wada wano tie betol in a betol way amepe wano nianka wano jimi binu loyo unyohana loyo unyongacha loyo pien lobu yesa wano tijeni pe obedu gina yot dang pe wakere ye dang pe obedu ye kuch kariti kwene, jini bedu chone, chone, para, para, kuni kero kapara niko mobanga. Mewe kateteni, jinang, ibini bedu ngata melobu yesu. Mewe karini ngo, ibini kaha kachiko mlole meloba melole kere, pie ndoi yele ba, kanado yini karu bor, pi yele, enta mani shawani, idong dungi kana nao, timbe, idog bot yesu, pe par wot yiku papi totisha, pe par jami melobo ni, peinen achalo gina toro konyi mewe kibini bed ngata lobo yeso pien lobo yeso pegina yot mano bedo chame chwinya maruoto yeho meko karachel kedwa eneno
1: apoye tutual apoye ncheko boko heko lobo yoro yeso amepo bedo gina yot kenya dang luka chora bongo entipiro wa dek po dang kobi wakopa chel nika ngatoro miro lobo yora miro ko enchake kwere kene kene
0: yes.
1: So kwere kene kene nguruni numiri jaljama mechunyi mara woko wehoko aete lobo yoro yeso lakana chora paru ya bichel tipinpide ha dek dang tia kobo wakopa chel lono ni lobo yoro yeso awone ye duong duong oro etu miro wano ubeido deyishunwa ao to loya tema no eno ba te konyo wa nguruni lubyo yeso po bedo gina yot yore ding to twal matayo chora biru tina paru ya ding na ya para nguwenti ya kubuni yore ding ding apetie kamiru wano donye ye miru wano uyele oto jalo jamu kene ni ao to wot kidi chwin kida teni kwenye kwa idongi yinu lego ko ado to dolo ko programa tini ni aneno jua pol tia goyo chim to twal wekwa gamdo chime mwana rio ajua pol tia goyo chim we kwa gam chim ari rom du dugu chen ajo mor ber goyo chim ka kae ne
0: yes
1: dug chen we ha gam chim yu ko ina manota de ka bon wen ari abora wen nota bora wen wen we dua ta gam ma pon te dung lego kwa ti rati pe program atin bat kop ti ni tin pen ko kwa ti ni lobo yu yeso po bedu gina yot yes lobo yu yeso lobo yu yeso po bedu gina yot bat ka do neno ni ari wando ko kwa ini indo okay gam chim. Hello.
2: Hello.
1: Yes.
2: Poi un programma di quella.
1: Ah, può me dang tutual.
2: Che ho anche da una cena, ma quella era al tor che ti stavo me voglie.
1: Mm.
2: Da quel giorno da io come da io sei di quelle.
1: Mm.
2: Ara cuba quadne.
1: Mm.
2: Dubio spubero che na io da.
1: Mm.
2: Capi di o giugni.
0: Mm.
2: Ora che poi era mat va che ne chi ma ha dan che ti ma era che chi chu che io a ciel.
1: Mm.
2: Dia tu ibera be.
1: Yes.
2: Ana kuba kwa ni enka mete kamera kwa baba mi gumba.
0: Amen. Amen.
2: Ana po ya tek.
1: All right. Hello. Okay. Hello.
2: Tommy.
1: Yes.
2: Kuba ni more.
1: Ako ba kwa ni ngo.
2: Kuba ni pa ruwa.
0: Amen.
2: Amen.
1: Yes.
2: Bado kuna red box ya ni kwari.
1: Mm.
2: Aguar chawa ne kaeti waro ba jin ta teni lobo yele square
0: mate
2: da gin penu ku e do wa ko to ba kum kar ne giro nya ta ki ba lobo ye ta ki me ti be ku shi lobo ne ba lobo do na ko be jar ku ti ma ro lobo ne do ye di ka lobo kum pa eto din ne ro ku ron waro ba.
1: Oh, okay.
2: Yo no me la pongo a aquí y ya, pero te quitan fe. El que va a un hombre de Jesucristo, en la Biblia, la alba y carmel. Dame un gusto.
1: Amén. All right. Chimiti ya Paul pedwa gamo chimukene daki hana ukaro kodungi daki hachel hana kubunia kwa do lego kwa tir kwa do lego tuma tedo uwari kwa na machi atuwele
0: Puwa yumatek
1: Hamiti
0: ni apeira lego achual kwa modbo juu achel ariomoro Hamiti ya puwa modang karachel achitikonwa Puwa yudang pimi ya program mirnu ene na metin bedi ento ente ye pikisa mere dang doke mi yoni tina bina kop karachel kirijo Reverend Canon James Uke poi mateko ba migumpi mi yadang program mi da mot Reverend wa me atopi Morris Moses Uki angeyo ni tini wele na wunu karur ye anajolu wuko chawa romo wano bedo karechel kedo amita mot ya tek pi teacher meda e TTU amita mot baluke duchu wa matie teka kwat man me atopi kede yachi dikunari man me apacha loro karachel kede opuonye dushu Tony Ukwir maetie tia dir amore dang atek tutualo ma kwa umi ugum amore dang minora me udong pasho pien ena nado wanga tiko mekene wek dang do leg unuko roto ma mea kisa opuwe ya tek piko pia majini kobo bangwa kopi ni ubedo kopa tek kop mekwa ame pirwa kenwa wan pe otoro chung kate ki yin pe tie kerwa dong ruot wa yes tim wa kisa we ki mi wa kisa ni we gini tim wa kisa yero wa yakina jo ama yini binu yero pe mi wa obet jo ama ramu lubia lo bake ken e kai chenere otodok nono aching wa nono abon le mora me wano chobe yi wota ma oti wota ni mi wano nung jami duchu abesha me binu konyo wa me weka teni Kristo wano binu pui dang pilo le me wame wano lo le karachel kere ni eno mi chane do kobo ni pi cha chapa pi wo wara tata o mi uchi uguru wa utike da reme kom wa a remora me daka tal ka pi mu pe mako ruot yesu chang wa ye me we ka teni ka wana wori daka tal wana lim chang me kom nuong me chwin ama yesu yindo I chang wa ko chi chapa o mi yini bolo wa pedang nu jami watia cheki porro pien wano kwanyo gina me yi yin pe miro gina time kwe bori wana toti karachiel kere ruot watimu wakisa weg yina teteni imi wakisa ni weg wana luta lubia be karachiel kere chwin kere teni domi wana puo ipi kopman medeme kopi donyi yikwawa mi wawchang mi wajomi ducha mite dwechani wana kono puo yogi karachiel kere wa man inyingyecho Kristo ruot wa

0: yapobera yom bat gina ya yom ye yo no amegeti yo adore yom ya tikuono amegikola kwa gilunga luani ways of Christ pero tieno kubni karado yo kubugi kabera ryogi kunu kanukenda kubugi ki ways of Christ gitetero gini kabera haradong yo luoni fruit of faith kuru nyinga nang pateni nyanga widan nang kanawa gane registering jemuno ye dang peti ame warongyo Chitimo po berutie mabe tieni kitara ni ankere en lono dangameti koordinator kane ubinu wore ken community kera duong giri gun gentia tichi nyadang RDC ni amani utinu wati awot dang ba atina RDC ko dang jokero kodong tia wara wara kenet kenono ando nga wore kara winyu ya tembe te kere wanga me akom ne lelo ne kauno kopa jo kobre basement tieno no miratero ko ye ko mi kuot kana kiro dang me niang ni tukikuwa dano pe yot pen kai bot jo apazo peru nyo alokena dao moko ni gini kunu dao jo wacho gini beno skulu skula bero twal amedang aduong RDC dao keratina kwa uwer dang tikin jo ati ya watu so tuwa meo tuke wii jo ano beru tuwa level la malo twal ame chikena yati wii jo ano ikum gina gino beratimune kometino wano po beru gino rekena be do alego won jo ameo ti yamo radio ko kopelwa ne keren gi nor kana tia worte pen kanu bordwa peda winyu ko keno birne and the same ways of Christ no kere aduong gi ameti ko ne kan dang tia bae kin pa kunu ameti ye no vulnerable people solo jo ati kere ma o teki jo ameti kere goro e angwan jo teki tia rayo ali tira dek ki family do kun ko ne project ka binu me abinu pigi wano tie kere program agameta meti open but for example this one ma pa jo teki ame jo loni chechi tiko mclear eto eno kene jo bilbe pepe interayo chene bot jo eno konfiti marat tuto la mamire po nye pikin pazu uwe hodanga bila kupuni ngomio lol this network a jo ono berati meta niang yo uti kere gapa noke office amegwa mi intelligent pen gichu amegwa mea patch patch sub county tikere rem tikere tuo well wandang the level of security otete mo kitam miro mitigate gari pen ba security wan jo mi intelligent miro bet pen gina kirke atimo miro ngeyo ko so gap kena tie tung borwa kan wan tete je to kuma bere ni aduong eno bero tichi dira pola pola metere tieno kunu tie bot police ami akonyo wakira eno gamo tieno kero miro niang edwa kajuan kana kore neta gitio yeo all over the northern region and country umiru yo gamo jono kopi en petien tie kari school lore ken loko tieno tia kopo neo tieno wanda uchuguro choy dog yoko weng eni tie me yapo wang luak me yo gana duju ni tie jo ame tia beru tiyu chene kom jo yo apeo pore dange tieno no dang no kira wanda meko kiyoko Pere kina kan bauti ya tim nyako mo mi apacha me wiye tuwalu tuwal uwolo wikita nga teko tuwala tinu nang ane koma kara yano bera loka niya nga watie kere tina me wiki tuwalu penu kovu dang ni kara me dong jo binu kunu polizu binu kunu ente kovu ni gina enti ya mita tek tuwala mita yao koke tina me wae tu malami gana duja ene kompe mito ya kene neno kitu tinu kena wiki tuwalu kero kovu ni pera mo ya kene mita yao koke tinu kia tia deno chate Pere ya kira tinu nini kovu ni ketam school amene ntie from nature to university rombero kere etino pierangwen we adek ken suronda jotora tor kana gino bina bera burie dan kero tino bera tito kere kimino gi betsi en melas kere me pierda ngi yot kanu isha okene kana gi dia mir nong dek ye pe cha okene jo gwe yeno dega yeno temi yo gede kati tino da obusa ma be no etino noko ma cha okene gino gyo lone cha fere gita wacha a visual me di wo gina jo komre la ni gino bela chama muken chawa a para chel nyo a para rio
1: no tieno
0: ameno jo no tia rwenje kin pinchia ti ushura me ti cha teko twal me nonge tieno gino reken pe ange ka do rangin wor welu jem no ko hotel ka no ringo gine no dangne mo po je ne tieno wa ko duja lo ko ti lo ka pe lo ka ti mo ba security wan po be we ko en stone and tan me ne ne ni network a jo no kira ti kere o mero ni ang ne me dilite ko ko me deleting oko e Uganda we ane gina kito pa miro time wan tikere UPE wan tikere USC school la man ne government tikere policy ne kila sub county nyo town council umiero second

0: Chairman, we give me the will quite dark patch of him meter ideal guest house. Cara, rooms this up container, puki yode, a yigi chila tai will a yota cow coming in your tea. Iwao nino, mera guanya, peneno European nino. Gai ya dika man, chai kumi, wifi no jagabu internet, chimino computer, no no lemme. Uti GSTV and Eurofilms a papa do di long. Conference on a chill page on the chocolate papa, bar, pool table, mata papa, te galo and kerikwai with coach. Baby, pero perete chora for chuana chuana. A mancha galway kaya ideal guest house. A teacher road, kaya run about, gare yo pimere Victorian. Two would commit as more no. Chicken plan na madere chitu chem mudu tiata na rapoku buli wine to yongi yali ara kerikadu mai kaiteru customer ideal o yomi motchot a chokaiteru wela bitch doctor mal o mudu tiata chill be booking ideal guest house a fight out go chimi nora bira bora biro a bitch a bitch la bitch and when are you not ideal guest house tiko my deal. Jesus Alive Gospel Outreach Ministries. Ikubele kanicha Christo Longa. Kerila Gomba Kerila University Business School. Dia Kelutuan Jira Choko Jai Chipan. Iyu Wang Trading Center Faj Municipality. Hotel Wongo Wang Gospel Crusade. Jiri Mera Kur Chaki Changwen. Burdua Riodwe Mabiro. Naka Cheng Chapir Burdua Bidwe Mabiro Mwagaman. Kunere Chawa Bongwen Meicheng. Naka Chawa Chel Metieno Long. Bishop Dr. James O'Kali Kwang. Metro's Fountain. Atuchu Jiri Ya Tech. Gin Evangelist Bruno Dume. Jesus Alive Gospel Outreach. Where Pak Kakare, Joam Mucho Guayo, a bit of Ambrose Lucky O, Kinne Kakamori, Chatana Paramo, a bit of Yanji Boto Tinoba, Pien Kop Lunke Taroba, Birukuri Kometa Tuniway, O Tinoba Tetongi Kucha Christo, Ape, Wari Jirima Wangi Pemoni Lung, Opa Birmi Yagamo Pore Piri.
1: Le. Boy, boy, never get up at your bear by you.
2: Ako binarwa ba yung
1: ipo eh.
2: Ano kanina?
1: O yung tono kwang?
2: Ah, Machel. Kinawa mo dugo. Ano dugo kapoj. Nung baon na ni, kargi kiri siyawa ki. Puro rong may giniyaw ko ipo may lo man. Nung ginawa gin puro rong mo tiyo. Lo mo nyo yeni. Nyo pipa suki kiri dugo lagi putiye. So anako po nyo Warani mano, you're better yabuang. Poyin no, you're quite ginuriere. God, I mean, a timican or near morrow. Nunko equeda to toot, who may be open up, but wouldn't ye come down, Nunko econ yoquedo. At ye, Ramo Natronomy, a dinner work, Kurikanonaya, Mudu Nucha there. Nagiki, Kobicom Skirity Bakama. I met a Kobi Wuni. Pehana nu ye ye kani pe ko timo gina la tingjo
1: ngai poramu jo kon
2: e konu kon mi jo ngai oni pe runu ko ngai ni wanu tu o mitu ni chawa me gal wang yo ge ko ri chawa jalman ja ke jo ngai ye adu nu yin na toro ti puri cha ni jabo di ni unen ni wanu ma hai ta man kinu tu wa tu wa eto bere da do kini ti jo ke ran be ri ka gal wang uno cha kor jawa merme uti mobal miwa na koni jawa me ge odo nyuka kana le ko wan jawa ngwen wae mun jo du chuche wa joko wanu lobo bien tie yo muyan bana me na pala ni jo bir je la kara la tie ko ka pin kare kare bo ya kana bir da buru chon dan ya be chu chon ni wor ka gina mi ti men wudi jawa kana choko da ko bi gine meda meda eto timo pe bal me pe mi jo ngai and the dot you ma kana ha kan ni tura kan tira ama kana hawon pacho tena mu jep man turi tera mu ko ni unya ko ngara penyi ya kene mari eno mi adonyo ha ya wora donyo ha na ka kamera do kie na gin ka obe o dan o be tera ngeyo kuri ka kanu no ame kino be yeno pa gura ne du shu age no be ata tena do mu tia be ko na be ba ba ye kan jo mo jo ma ho mu ko we kanu maron wo komu o ja me piro komu yo jo hamer kan ta jabo re bi ko anyo a gonye re piro piro me gu gere wa tin tuo no ma tin mi o de da ta le wo me mo ti ye kan jo ti ala le ye peo ramo ye me ana kwa yo gene ko dan o ko di ti ra tu e ka ronen ki ta gino be gino kere yo ro por me ve ti gino ka po yo ma
1: po yo
3: po yo ngina
1: o da ra le ya
4: yes apo you want back up
1: boy
4: I met up with a member of parliament member who is born Merlo Tana Machiel mono pa me ma me parliament ne marji ken modo ma me parliament ne tumala lor da no akwa ni ti jo me ti tela akar meren ko pe wi bi gi ni pere cha mo ni nen sa du ki don pe lan pe jo du jo ka de pe do lan da ken ka no reporti mo do jo ti wa ma lo ken no ri ha ti me po kampal ti na pol baka wa ka jo kere ni chwe kobi kom jo me konyo ko jo me ni jo pa mo me te o ti ni ti ti mo ni am mi tu mi ti e cha mo ro ro ni jo pol pa no ko to pa la jo bori wa ni no beri mo mo pa wa no te o ti no wa na gu a wan jo mo la pa chan kom ti chok jo bi che lang jo me lang ni o pin da do wo ro ne ni chukul chukul lo ge chi ni clases ti aperta burti domo tino a chil na e pal di duji e to e ko tina na tina jano po ko na clase a ngwen a wa to do ko kano tino ti a ko ni men to gen di o sene yo to lo pi e da do ti kana i wa yum o to wore ni no man me o le motino a tini ko bi pe ha me ti e kai nu yi na na tina chala tini kita pick it out to hani te bi mke giname ti me ne cha me jo wo school school lo eno era parte giname da ti me cha de kwanti amo ke lo no ne ina no ke lo ne no ke kenta pok pok ku kul pe te ne no ku komo a me o te rio ti no a me mo mo ta skill di ra ne no ke le wan or me chona yu me no ru ke la o ta ni ne ti ku putin lang ni wan ni mo le na nga to po e o nyu wo te ne mo ri ku bo ina winyo nyinga na bodo ba nyinga dini dini da kitu
1: ways of Christ generation
4: dini mago me kapo dan kie kere tien ko pe me kaga no beru dini mago me ngwala je me mago me yelo kende dini nang ti pe pe me war ba e poli ja ke ken mago dan wona ba mago me pin a me okelo no pe oni ai me ka tuere okelo ge binu kam lo ki da tien ja he dan wala lo yo ko e ginu mi o balge ko dong me wa che wa di bi nu nu ti no wa no bolo ti na bo o ti no du ga mo ti no ti ku di mo ge ye ge e bi no ti ti no kan i ba na ha che ni jo la ki wi e na tin ko bi ni di wo ti ko ri gi nu ru ya de li yo ye ti de kwa ru jo ka kai ko gi gi ta tin ko mi o pe na ne ka ir pe ye wi su ke da pe bi nu ko dong ana kwa ye fi jo me kan gi ro ti ri do wa no tu ma lo kanga toro pia ma tera timi kan noro me wot ko anyo ko pe kwan mo bunyo nya mi yuti ko enya yora be burek tiene ni tian mo tino ti ye mo ti o me me o do mo wan to ko bi et me na pe ti me yu gan kan mo buli na yino ke nen ba man me ba ene ye dong ti ni ko no te go yu kare ka me to ne ba ma ti konta o ti ni mo ri a to a tu na ja o kena me da poa tin ya hamon me ni bela tin na wa te
1: elma
4: me be rin ji tin ko bni wa no da ga te we chukulo we ne no mi kar ken ko ri gi mi do do nyo mo na wa no ko ni ni be da ya wa ke ri gi na me tu ji ji ko kon ti na me ta ko ka ni skill di ka da ti ti gi ja mo ko be ra ba ta ti u tino tino mo no do ti u da ho ti na re ji ko ka e a wora na te mo rote gi amo te ri ko mu je mo te ti ka buli dang buli no ko i wori ko ni mo go ti ma ho kere ayo n bara mo te ro me to ku ku no mu ki kom da to ma ho ja wa chel ja wa rio ja wa bi che la bi no me di wo anwa ta ni skill di ko mera mera kon pin a bo ke lu wo pin ta ti ma latin a ku yi no ko ni an ti na buro ha ko ru gen enu yini ya ti de ko bijo kani mu tin pe bi so skill di an yoni jamu gen ti mo mo bere ti bo bana baro ana te de ni ti a ko ni wai ko jo mo ga wori wo be na ko bi pe ana po yuna
1: po yuna ni ti yo mi ti ba
3: no po toru ga tikiti jo mo ga me mirror excuse chamu ka to get statement no go mene ni uti a yelo jo mo wa ek be ni eto cha kere no be ti a konyo no jo moro apopol kitore yore moro kovuni kani umahojo cha ngwen cha dini pageno pieno beru nyu report te jo te te magi te kono mahoge cha babiro mai wor
1: mago no gi kerja ma bit
3: mago no gi jama bit mono yin kari ni nga pe nge nge ni dano anu ko kani kong nem cha di u mahe ye u mahe ka kwen no titi mo ngo mahe kere
1: ma solomon police nu wor directly pe apuñ aya wor pian na wor ma che gina raj utemu ti ye ayago
5: okay imanno me ayago wor no police okay Uganda National Drug Authority something like that they are conducting
1: operation
5: gimoro me moy jo me ti chatu yen ana wor loki gin chuheme beru ni
1: ti grupa jo moyo kurjo manna charo ko hatem
5: exactly ti jo marme keru yeni kapu ata ya bo ye
3: petro kanale
5: ma
3: chara chik pe ye me ket
5: dong ndie te be kwa ni police ora riwa pa me wot kere we kongi me yuti bere yot ampan yang ngatru lokete chimmi gi ni daru chene ti wot chadang ya chatu yen te woren nga ponche da no te wot wote te wot bore tino mere pero tino mere te chatu
3: yo no te chimna ta pat yo ya re wot
5: exactly so police te wot wot na shura pon or ma ko da ko pon don te ma ba ko doge np charu yen pe da ngeo gi kitu char yen pe da ngeo gi nori kom yen polici pe don te yen ya te kwanyo ko
3: unu gire yat borre
5: pedang ti gire yat or pedang ti gire ikap more chie
3: e ban lo ngir ni jome nasun drug
1: amane
3: pero ja agency agamente
5: amane ti gire twara bit ndiere un paye
1: amane rore
5: gine do awora te di ko te kai ya e kana ta ore ko wora wora nene
1: mando me apunyi bere na me ko ni kai yori raj
5: ti choka ngi da wae da na mo ni jo gire miro yo mir nen tania ye jo anu linga
1: kere gindang do mi ko we gire kong dogolo me excuses betie there are people me they are not wrong doers jo ma wudu kum dang ti community ngi oni pobero bal
5: dang loko yini te ngeyo
1: loko da te ngeyo atim bala yini na ko rengi lo ni chunye te ko bera bala ko elen
6: oui baba do
3: jo bonu yim
6: adanyo ko la rotia ba bakam kan yang dinora sian kenta roma kung akame pe ker gindang rubale ko arate la yini mahani ber nga same ne o ke kwa mario be ti chagamente dali nga pa yini mahani mahale we ke yakina janu me be kere ba amegin ko ni dikike da gin wo ke ni ke zibiti mo gindang urnu mi be tie
5: yes
6: ataman akarna ka pog ya tayo wile kina ne kokene
5: yang petie chao mere
6: yes yo faru no petie kome o ma ka du meti mo no ija mo kene ka jo mi abe ka pe nya nga bere bona na bai duole mo no ti yunge bona na kitu eto no mi ergi na taro bile ko ra ya bu bangi ke ngege ge chil da ti abe er di ti cha me na ka ta de wo
5: na ho ba ran wo
6: tigi na mota daro po tigi noro picho bumire ngatoro yenat wa pero ti mone daro chena na biere bote ogiti ke yana da chatu yen ni da tu america wa bala ana na padon adi ko ko bani ya lo lo ni poliki ada mi ringe ni ginu mi alo yo keri gina nguru bala nuwa upetie ando gina nguto bala bera don madon e ker
1: go inde bini yek bali ni kapedon nyim gi kun
6: ya anda bini ko lai nuko ni ginumi ana ma ko lolu do a ta ta ko ni nwa do ni temu ni ati ni o ni pero ma ko dara bo bal muno beru ko pa bila ana kwa yamba ko ni ar di si ti agunyu ko wani ko ni ene lo ker jo me no ni ke ran o ti mo ati ko poto ri ka ma ko dano ti wan po ko ni po ma dano tim bal ko ti ti ko ker ku de jo ka ro da bera bal Eti kene bana ana wora bere yaago. Wori ya bere yom totwal. Ni wona ranga wor pe dunga yaago. Yen joko e ga ranga na mo mi oto apuru tie. Wana na wi pota ma ko pala jara kongi pe. Tori to mo pie ya ga mi to kar tie. O pe mo ya bu wi wa ta ke lo wa ni jo da. Ni o ti mo ken ti yara raj.
7: enu temu yabu wala yar mor pidiri ame kore manu tiyeni daha yabu ngita jo pidiri tari gire poti yabe kere punyu bera puny leo yanya puny sko
8: apuny ka nisha koma puny chato pasta
7: kiko nga naa yinu apuny chato nisha mena mete rubu picho ba mere kine ne nukwe
9: business joti yu
7: hea apuny kato siyo maka punyu ba tangyo ngubinu ubelo gino gagina ubelo ba ere anakwa yeni taru gino nuwe ni kurugino gino doja kutuja man oma bege ya kisha nisha kujo twitter kapayo uto ye kutu
9: nukwe
7: yegi beda yom kini tarama kungataya gino sanguru ba lariko peti ye tito ba arengi ya tito ba
9: we are going to make a follow up
7: kini kini ya pe kuni
9: I'm making follow up
8: a boy
7: boy
8: boy is that
9: hello hello Hello.
7: Hello. Oye, va.
9: Oye.
7: Van a quedar tres.
9: Mm.
7: Oye, va, que no me quiero que me diga, pues échame un poco más de ahí.
9: Mm.
7: Yo voy a mi última mujer con.
9: Mm.
7: Después yo me meto a la mena cuando quiero ir a mi. A mí no quiero que tú voy.
9: Mm.
7: Y yo me meto a la mena que era más una gata que tú quieres. ¿Cómo es con mi school? Y yo vi de ready con el loco, de acuerdo con el fake, de ver ready por Rukan.
9: Mm.
7: Mi da comunia wana tikere faso re moti mo meyo tino pero tino wordi yo digo eta pero tamo mo ko tino no kwano ni tino era ndungi kwere mecho la mi yana reta mo di kwa tingi dare yo mo bino tele credi kwa ngi ade bi da tindi kwani ka wedi wop sukule ko mi kunda ti ya kwa ngi kon pero to kain mo ni ka gara ati mi tin wori ya
9: te gamu ka de basar ni bero bori
7: eh yo ra ana poe gun
9: Boy, again, friend. Solomon, kere Bob. Ngaroko bani kwa kwane mata yo piro wa ngwen. Chak piro wa deg na piro wa bichel. Mana kwa her kere kopete ino niye. Mata yo piro wa ngwen. Piro yo wia deg na piro bichel. Tia ko bani. Ikare nacha. Kadano moro binu ko biwuni. Neno Kristo tikane. Unyoni tie kacha. Kore ye uno. Pien jame kobo ni kino bero Kristo binu pelo. Anaka odwar ping ame ogoba. Binu nyuta nyuto go kiritao. Weka tuere gino orueny. Weka tuere gino rueny naka jame oyero. Nenba. Da ti ko titi wuchon don kagin binu ko biwu ni en ti tim kuri woruunu onyoni ti tiero kuri ye wuru
10: onu don Kristo
9: wano po paro nyin Kristo
10: peti ginana te mere kana wenu pe baibo
9: dicci choj
10: jami dicci choj
9: hello
11: Boy,
9: Alex.
11: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.

0: wang pingo igal putu nyari bo luongo mare mo sore obanga pe otu hukere beri tahere mo yimo ruko da tipi atahere dushu o owenwa tini ni pen ko fwa mo mitu woru nen oberu gina me amani shawani pe ungeo kanyo shatan kanyo agiki ping kanyo dungo atia tiye ameo mio lebo lere shawani timalo atek ame aduo gimere agoba mere igina tia yaye tia nyayu peki manu beru kop me geru me yiot geru me yiot geru me yiot tia nyayu peki apol dan lebu ledo tia yiru malo tida doho miu lebu lenek dan timalo atek eno miu tini ni wanu kuni kou kato mewe kong ulem ko iye eka wune teme yotam ucha kuni amane kadu geru donyi yiot pure me joni ngara chelne ka wotero ko yanyo joni miru pohero ko me kon wek dok be chun gi pie en geru me yoti kadu ti amede utinu me pasuno kono beru ningo en geru me yoti ngo akero en giru me yoti nga chaho en giru me yoti donyu ni nin kere nga dong miro juhi kadu nga mit ni giru me yot kodok tun nyu lebu lere dok piping pien wanu ti kere kuon jo mogo atehere ti kanu dini ti kanu government ti kanu ento giru me yot ichani ena dong atini ni wanu lohi yeni unuoni tia kelu dong nyai achieli ye tia nyayo lebu lo tinu kich tia nyayo lebu lo tinu korido tia nyayo monto tia nyayo shoto man tia yai geru me yiot geru me yiot o manu beru pen kop ame wan tinu mitu nen kai neko dakoko nuodi chobu peko me geru me yiot munu ko ko pen a penye ni tuboru wan sho ine ko do da ko nuo sho bu pe ko me geru me yo ya nyu kai riemo piena man nan ti jo ke ne bera ger ate ko ni ke wuri we wi wo kai we wi abana kai wuri we wi ko abana do ber da ho nan da ko wuri we wi nuo sho bu pe ko me geru me yo manno eno eno mit ni tin ko nen da u ya bu wi ka ti o nuo ni twere chabita bin do te duro te bidolo tere o iguma ber utiye kan wanario o fastino ukubere ko ni etikere tuo do mio en chani pekerwa do ngakwa ni o wi wangir wan kwa yira tami boru geru me yot kadi mi ti shobi o nyo mi ti yihi ngo kare che amieri tim kere nga iya kine shokere daho amedu peye kadu geru do yot gi nuo donyi yore mene imarabana yin chani tikan koi mi onge yin koi mi wange itutu bon mon aite ge yudang e bocho geru me yot cha udonyu ningo kiri kami ti yik uramo yiku ningo joy okay na ramo yiku yanyo una rioni ni ramo yiku yanyo buj yanyo dong ne apoy
1: apoyo win radio kicha kama leba cheri ya raj pien dana dana pechal ki Kristo balo ent gi yibo way winyu lok mati ka wach koni chane ni germe ot bene germe ot ti choki daho pieni chope twer ger kene kene unyu daho pe twer ger kene kene labo ni choye aden kanu neno ni ti kiteno an wa lok pe jwario weng ni choki daho pien andanga bedo daho tegi angeo kirme ot na chani dang podati ot ene ni puony papat ki ga chiel chiel kin ma nyodo won nyodo manu gi ponyu kila tinere nyu wone no gi ponyu kilo tino ne kai neno an ni chani matika neno ne watika kwanyo gimo matia nen wabeo mon ti gimo ma mon mukene tiyo mang miyo la chono eno pe beru ki kero me maro daho ne tutual. ka doati dok chien achiek kiton ni gin mamiyo dako dang tiyo gima rach mamiyo chone pe maro lacho dang no utiyo gima rach nyim dako ame wachane atika wacho.

0: ba cal gwok kwor te kobo I kenyo dok wiri bed wa ngomu katie ka nu ni petwer cher gang pang ot kamo kene do ibed ye yue chunyi pide hi ya ni wich do hi kar kar I cho mo kene ma dang nu yire dak no da do hi dede kon I kwe chunyi pi dwe chielo kong kara ri adek iwek chunyi kong pie wek la cho cha kong mo en maber ka I cho ma kiri tie kari dung nung dak mo kene ka kodi kiri no tie ko inen we ginoni wiye dang petweru pie dang tika yelo dako cha kumeno eni cho mo kene riek bako doge ka utube kichege te kwa kye jote yubot kisha ma yubira agame ot kisha yubira agame ot apat kigimo bedu jok jome ungut kichuin kari che markong mi chunyu chet burlu ba mengi kwa kisha kibot dako ni kadung pe kwa kisha unyo ilego kisha pa chuny dako ni yinung pe ibedi chome agera ibedi chome tepo chalu guokoro tichi dong peke kom kunyi dong peke pien dakane yobeda a gurime agame diankalo ki tehere no karinen wele ay kwenu tika binu dakaya chahu gamo wele ni opoyo binu umio te gamo gine mapere an ichoj iti neno ame miri nge ngome atia kwa ngoma yiniti iti yune Kape ngeo, pedang niyangi. Pedang niyangi. Ama, teki bende beri. Weki weng ngon. Jame ma yiniti ka fidi ngi pasyon o berete. Sore, unmi ati a lok lok mo ni ngato doko go chimwo ki pa chego. Kisha o luwin radio. A chego dongo ko. A dok yon kuna waye kumani. Wan cho. O chaki yike kai winyo duwan ma anatina tiga lo kere ni. Kai tamo kai wanya jokum konye peke o baneo. Gikwa au chene odi. A nyimi bene peke. Nge kirme yiko family ni. Memi otinu wori yin la chono. Memi yu community wori. Ibira por. Ano noni tuara. E ka wan mon. Leb matiu kere ni abu huburi ngonyade. Kong et nen, madi idonyi ki lebi put. Pachu wu jon nyangye, jolare. Ilego, kadipe ilego, chunme pite kiri gangu, tiate, jok biru wai gangu. Pe ti ki leba biru wai komichoni abu huburi ngonyi. Kadidu huyir ningo, kadu yir mamani, kadu yir babani. Duaka ni apoyo. Rugora chulo. Pe chani. Lebo ananenu kichona. Buku burujo duj buku. Entu mona yedung buku matek. Entu pe yed kila choni. Ot miru woro, ot miru mara, ot miru kicha. Cho kedi raj etu wanmon kon otore dao dok waping. Atia kwa yuchunyua kwa peni anaberba. Andanga raj. Danga dede. Yini ngeo lungolo. Gubu juwuchu ki wiyudur pi leb gidang. Ente machalo an putpatiu ki lebikom la choma anagero. Ka chome bini ngeo ni anatiu ki lebikome. Go chimi wiyamo. Unyo nebas ngeo ni analoho ki leba rajwa ikome cho. Go chimi wiyamo mewe gyo winy. An pamiru pi en anadome ot palo krista ikome. Baba na toy rebran. Chwarabe otoy ya pundini me catholic. Mi angiyo ngwa marachi ngwa maber. Ajalo jami duchu kadidu tika tich marachi koma. Kadidako wada tika tich kileba rachi koma. Icha amoro adok chena te jala te weko. Umia kwayo ni mon. Ye meture unu dok ping. Pe mi wa unu lewi. Kadu mi wa unu lewi bodlu nyualu. Pien gima yini tika wajan upe waya bod joke kenba. Nungi chao naka babani kimani. Gangma yini yaya nujo ngeoni raj. Punpe oromo. Nge ngo me tiyo. Lutino pe donye ye pebit ki yira. Tino chel chel binu mako ne tiyo kwede. Abino wai ki latin noro. Bitik ki leba raj. Awai ni lema yini tikire. No chengo wango dako ni bitik kede. Wai komi. Pe oteru mwaka pol. Otim me.
1: Imarabana.
0: Awinyo.
1: O. Pokere. Tijo kena me beru dange nuti diyo kala chel. Ete winyo ni ya ni upoko wat. Muneno beo da yoro kene me chubu gero me yon.
0: Ko, manu dong mingo docho. Kaya neno daha mapot ki chware. Luwin re.

0: poyre tal manu ber wer chel manu tia ya bot blem shine gen kere manu no dansa manu no ber kolabo ajo aryono e kom dakar no pier wer chel kar kom chawa par me otieno poyre tal lu chen ai wer aryo abecho to tuala me okar chen no ngeni wor ber tal chi abicha beri ka choro mo mot woro manu no ta donyo ko weekend weekend no don kere sam awa e ka ta donyo ko ye e ka jo canada don nu don tia mo donyo ko manu weekend ka yini worry office su kene yini nungo ni e chao kene kote ke ken ena dong nutiu dong ka e office ke ken chao kene da dong mago tia mo close yung ko na ja wor ko weekend ana ko bunia yela petie boy ritual yele manu no pi wiki ene a medo chur mo mot tidu a word balatum Iguma beri chawani ikum karni ene tijong tudo ha yot twal dano atiu manono ipacho dong jodong tia tijong ipacho nuna manono net komen net keri computers nutia ma ramo pacho twal nyoni ramo ching yot twal umio jodong tia tij manono ipacho ramo beru ka pacho ekaite manono tija tisha kunura tij manono e office noko ni manono kita menu dong lobo dang tie kede no no na yela petien apo yete twal yina menweti winya manono chiran dongo yina menweti winya yam yina menweti winya kole eka jo me amola tar tiewuno nininga ngene tiewura ber twal yina menweti winya kwania eka jo me apaj district kanene ara ko bino remete twal tiko muo ngene tiewuno be ma tek yina menweti winya tutu ku penko cha Yina danu iti kwa nyamanono atopikano amoru wa tekti tuwal atopi prison Eka yina danu iti kwa nyamanono lili amoru wa tekma tekma yoti yana mene natini Yina menu iti kwa nyamanono angayihi Jwa menu iti kwa nyamanono abapiri amoru tutuwal Yina menu iti kwa nyamanono eping tutu wansolo kucha Ana puyu udang tutuwal angini tia unabaya tutuwal Abinu kama jomara chala rea deka menu iti line eka atadu uchen Tini ninu uberi kima beach ubinu beri kere manu na poki wiyamukan me miye wa ngecha tutu tuwal manu kwa harikere kwa manu me pur dong yinda ibet kanono peda ilok redu ni pira teker tiye ni kome pur uberu a backbone of Uganda leo
1: hello
0: apoy
1: apoy mapare
0: iyo
1: nanti ilo kero alati uwa
0: apoy ronal
1: apoy tuswa
0: uwang tia be
1: uwang tia be
0: ok
1: ya urke programa nyi
0: ayyela pe
1: Yeah.
0: Okay, are you a petty alone?
1: No.
0: A boy?
1: Patrick.
0: At Yaba?
1: Yeah.
0: More.
1: Marlon and Manavalin.
0: I win you to an over.
1: I know.
0: Tiening on.
1: At Yaba.
0: Huh? At Poy. Yala vetie ka mot kong manono Omar Omego Sam Omar Omego amor ritual manono won commercial manono me Market Street amor ritual ngene tia ber tole le
1: eh tia winni ba
0: apoy
1: ik on team
0: ha
1: ik so tia mo tia ngaji boje kan
0: oh Nixon me boje
1: eh
0: apoy winni ba
1: apoy dang meri
0: yini tia ngo boje
1: Atiaba.
0: Apoy winye.
1: Okay. Tuga media wote wiya pon.
0: Apoy apoy tetral.
1: Ba ba.
0: All right. Kim, ko porpetena ngato kene le.
1: Ala Patrick.
0: A winye.
1: Ai gwal kene.
0: Ah, chakwara.
1: Eh,
0: chakwara tiaba.
1: Ah, tiaba.
0: Ole kay yu chakwa duong pen wa kor kwa chiel bala. Ha?
1: Poko bata.
0: Ah, le la duong pen wa go pe geria.
1: Ah.
0: Ah, ole. Adun pe no.
1: Te gather kunu. Jo geriye.
0: Ana ngeri adun pe lok do warata ene pe jo geriye.
1: Ah. No ke mi moda o ger baba.
0: Okay. Eh bera bera poyo.
1: Be wora nyim.
0: All right.
1: Na yo walta no.
0: Ayela pe poyo tsan. Eh. Ano ti ago e chimiti tu mora tar ko chelo. Atia ba.
1: Kano do rin sa.
0: Ah, atia ba. Ma man nga
1: no pele
0: eh
1: bless mon no pele
0: eh bless mon
1: yes
0: le ni no ki rea do le
1: ni a be rea Patrick
0: atene a poye
1: ba o be kere
0: ayela pe a poye
1: poye
0: okay Aga Mario ke ken leo.
2: No.
0: Apoyo.
2: Apoyo poe programa.
0: Apoyo winyira.
2: Poe mi ye kana.
0: Iya.
2: Abe dai za kuyati poya bulmogo.
0: Mm.
2: Bulmogo potia baero.
0: Okay.
2: Omari ke kurga oni.
0: Moro nyuti bulle koy.
2: Bondo pe boti gani.
0: Bulle.
2: Tie tie moro.
0: Ke yuro. Ke yuro. Bag mo chida hang mo chia. Le ano le. Gike le.
3: Pare wa.
0: Awunya.
3: Onda ya na bulu ka.
0: Nyo da o ban. O
3: ban ko ti da le ro ka le ra do.
0: Ate te.
3: Man da ka se ti pa hi nya.
0: Yiri te le nga nya.
3: Ati mo te nya ka ne bu tin wa te ni no wa. Ati mo nyi ni yiri tu no ani o.
0: Ah le beri kyo ba le.
3: Apo yu kyo me ra kuru pa wini do.
0: Apo yu kyo.
3: Ba.
0: Baba leo tiye.
3: Baba leo tiye.
0: Mod getu twal gini mat keti.
3: Aya do.
0: Eyo.
3: Ba.
0: Apo ya.
3: Ba.
0: Ok. Ok. Ayela petiye. Apedu aramu gamo dusho. Endo line tiye meo pong tutuwal hata binu du uchen. Ado yini bet kanonu da kiyo tipi arwe biri kom chawa par. Me o tieno ni ene amenu wanu ti ene de wana kubini apuwe titual jina menu ti mede keda ikom da kikhani ana kubini yini bed kanonu jami dushu abedi ukita memieru bed kede odaho mit uwele kiala menu bino miyi tia kubini odaho mit I da kikhano noka menu tia bino enta pira tekere yini bet kanono pe lock radio ni jamedu chupura wot kitame mir wot kere e kaute du yen

0: kwany kori medi panga, wek wori poro, wek woro chwer kakanoro, bedi cheng potie.
1: Zakwenda kazi.
0: Ayala betia point tala we radio kanoka kena unity we your radio yeti we nya patch fm yotieno mene na tini ya kobi ya naha nene ni ubiru beru kere poke yi tom kakan do ana kobi ni ya puwe tituali yina menu yifti med de put kera naha kori chawa menu ana tia lo kere ni do ana kobi ni yini betka nono paylock radio ni ubiru wata manono amanono amanono kori program man mea poke beri ya ni teki yinde ti winyo kare ni ngo pola jodong tutual unuo bay rere dunga dunga petwere cha khere due mora me okarro cientu twal jo bedo nuongo mota jotia wada wada taki yiti wote winyo apoketi yo chegere manono chegete twal manono kere wadu akobe onyo tit manono tit me mono ni ene ti nyime manu pingi yo chegere cha manono ka yiti ngwachi yo chegere no ti nyime tutum chem ka yiti duwe yo chegere no ti nyime tum kiam do ka yiri woro kunasha jami duj no yiri won nuongo kore nywage bala 777 kore nywage dk 831 555 longe 10 longe 5 Dushunu yin nungu kunasha eka kore manono kore sunflower manamoluni ai san dushunu tie kuni wela poro matek welu poro poro moro ka yini woro kunasha ite longu di boma me apache dushu yini nungu ni welere ndok ti ping dung ateka teka teka dung yini ngwek kunasha we yini woro nungu kuri jama anako bene dushu yan me wangu lum manamo boro kere poro ni luti kunu iwela bayar tutual ena winya kobene eka kare woro kunu yini wonungo kodo keti yen dushu ame yin ramo tikere manani kome poro yini wot kakuno wa yini wot nung jema meana tia kubine dushu iwela bayar tual wa had luong nuwa poki eka endong oka endo tunu barakan eka wando tedung neno kita mo ramo manono kubere kere kwa yu tiyo mene natine nido yini betka nono payla ukredu ni jami dushu wot kita mamir wot kere betka kere manono yita tutu tual kere yita bit mewe heye yini bet kere kare mewe yini jami Bacho to Allah Quaker Comepo. A pokey a poiba.
2: A poiba.
0: A poyo tieni.
2: Poya meta.
0: Ayo. Tamo koi moto wing radio, eka out head on water, tere program wa men in a tinini.
2: A moro po ducha meta wing is our man. Poi roto ba atu to an me go ko da nga ba an poi da nga ba me me yu cha ko me yu ko gere do cha ko chue ka ko ni pe ba me ni pe ti chue do so to la ba e to mu ti wa cha i no ro ni en gere duo ve chue a ba
0: atene
2: no mo no po ke ken bo to ba
0: Atama poyo tetual cha her cha beto karro waro bede wi yamo kan tine nda ho bang boy o mi yin duori da tia wunyo tia ber tual chal gini donyu gira ber
2: donyu gira ber
0: a poyo kato
2: poyo menda
0: eyo Atama wedo kwanye ka kan e program ma medi yin no yobo topic ma yin yobo e ka do tawot kera nyim a poyo
2: poyo te
0: eyo
2: Topic a man tina you may pony po. Pay a tina drunk topic a day, I'm one of my pony name in you. Show me the pony for the shower name. For no poor shower in the jack when you corrig your coy for a man of kind and in the coin for a coy for a little poor fiara like Chichu. Been in any care of Portinoco, get a week dinner. I didn't care for a car. It didn't jack a petro quantity. A pair of feet though. Well, mommy, that for you get a wheel pool. Jenny, need any year you put up for John. A few will come this time for down to John. But for a dog, we attack a dog for rapid or a letter attack. You'll pay curry quite well, my bone when we are jacking married. Ko temu ko ngete wa me pito ko kori chichon.
0: Manu ena do nuwa pito letter tag keno no.
2: Ena da pito letter tag. Miru pito ya chaki duwe ma bongwen. Te kiko kondin tunu da para bi. Ode tedi ho papa kana. Ha de yo be cha mir be ta wicha. Ka wala ge do pero ka do ra yo ke ke ne.
0: Yo a ber.
2: Mor mor di dong. Pier tu ne no ni ko te cha mi te ter ga be. Bai ni ne ni cha wa ni jo a me. O pir ko ri gi cho na me ko ru a do cha. Yo kwa yo ko ri a be ra na bo pe ho ma ra. And the do chao ni nwa ga joker ti amera do ba na ko di por me cheo ba lo ko
0: atene
2: me mon no do kor no do petele ler pa ana ti amero buke po no jo me du shu ti a pio ko ni hali hali hali por te ni chon no ne petu kor ri ti a ko ni pe chon do you du shu ti a ko ka chon Mbete ni chon, wade chon, mbele vina pere teke kwa. Anji chope kama mite kwa bufuri. Ani nina kwa bufuri. Kaya mitu wari business mefu. Akobe weti uka ni meka jama deka ken. Gaete furu kwa. Jama deka ken nena pere teke furu. Mea chen. Peri wikira. Yato yato me kulum ko ma ko lem la ni yato me kulum miri nge kai ti wor ku mario itenge yo ka kori ko ra bere re ya ban ko na yo bi ni do ha kan bi ro pe nya tam ya po ke a ti a mi to pe to ko ra cha na man ti a mi to te mu ki ti a fe ko ra ngo a mi advice dan te wele Kwa aya ba bekere tena yuke kenta ya kudi kai cha kudi nyo bini borni nyo aja isoya nyo inyuagi ikori nyo ranga kori marake ken tena yuka ya kudi kudu mwa yama beki teki do nyo nisa yinde sarkidi mpuro kwa
0: ok
2: Tiena ha jama mana kia kobo ni kore mate kobi kora beri. A kia kobo kora beri na ha naha bodi wa mepuru, kabe, nyanya, green pepper, agiri nyanya, watermelon, kora bete nyeka kora beri. Teki nyo kora beri chap, nini kia upuru kwa. Ate nyo yukare mepitu. Enwa ana mita kubo pure no. Ame tuni ada hamet kaka ne. Tayi ni piro kornishon. Ine kaya bo. Yoka yinde piro kornilele. Beri ya doa jaya jayi. Adi maite pero koki kora wili ya poki. Kona cha peo bera ber. Kunine na yedo hikiye. Sede hikiye. Sede piro kornishon. So ana mi ti wuje we do ko ru ne po ni fora una ko pe ta uno ko le jo jo ana wo ma lo ke na pora che ni ti a ko ro ka cha bo jim re di un du shi wo ni mo ni ene wo re we lo ko re me re le ra ter wa te ke ne fe o ki a do hu ye che ni ngo se ni e do ru nya
0: ti a lo ngo ni o die ka ko ro
2: eh o die ka ko ro Jeta kwa wano kari ti winye mori da tutuan. Wuma ko ni goye chim da fori goye chim. So jeta kwa wano giru mi wukwa mma. Kama be. Jeta kwa wano. Iyo me kupa me amo jeta kwa wano kwa wano. Nye wano fake lera ni. Apura chenyo ke goye goye chim luko. Ne donye nine do nine pe donye re. Edo goye chim do hante kwa badano ma tora. Teko ba ni mbona enai wino fake dani lera kunu. So enu ko hameo tiyaka kongoro ko kercha. Enai ko. Ame kere ka ni donyi nai nendo nuotia yendo jo.
0: Yateni.
2: No ami to kubu kuri. Chawa ni kiruru poru uko. Pero chawa ni nana cha kubu kuri. Ta porra kana kwa pulpo chue ye. Ame pinki utuwa teha teha. Hey, what a care we can a party. We can a na mirror and a yoma diaha. pana ni kena ngote te kiri lum eka gine pi mercha te mol te dong na hilwi lum eka te lum te to eto ka hilwi kiri lum kano tuwa utieni witye la patich ono kopa miro kuhuni ange no iche wani wani ya popi tuin dan utike rekori dike 777 tike rekori dike 831 utike rekori 555 utike rechembo tike rebazoka tike rilongeten tike redikima utike re sunflower aisan mono ko ri chawane me wan tike re chore do hakane ne donga sanjan tie mono ko ra wando tike re ko chawane chore chore nan jo ger do chaho we lo ko ri yo ko then we are not sure 114 ke photo nyan ba ko ri tike 7 wenere ber stable tie na jo ba zo ka longe te te dino gini we gi do me ro ko eto to dike 7 sape wan gi ngo gi cha what for made eto tamwa da kieni jono da turi gier mona meto ame yina pu kai tie kano kai kwani da toye mona san la mar kai yun mar kai boli ore kori komi
0: atene
2: o wan gera kai be do wero meda ba wela bazaka gi ngo gi mede ne wan gi wana mede ka mie bita ken wie po mede ku wa duong yo ta ni ka do mede wa duwa duwa da ngoro ke bere yo
0: atene
2: jamdang jo pura ki ka na ta chene da pe jin yo en ko po mana ta ni ko be do ata ni yo ko ko we ke ko ku ko nai yana u mo cho ku ke je ko ni da ni nai no ye lo ki wa ko wa ke ye ko cha o mar ko ano na ko ko pe ni ra pe ni ro ka tie
0: okay
2: there one three na pocket twin sister tinu mio gina jo bila ni jo ala ni 355 ngata me ku mer tie awu cha kare do tie ta ko to te tie jo en ti ro jo ke 355
0: tani
2: eh do tre ko we ke jo cha wa me pe ni ka pe ni ro
0: okay
2: eh
0: na po ya Poi tutalo wi radio kapuri yabo radio ne yaba ti winyo radio Apache FM kanoro ke kenano yene ti yeno yina me beda pur ka yini beda pur me tamere ti tich nyoni a wiye ti tich yin mier bed bala dakwa me yaj dakho ka yaj yini ngewni en berio me no ti radio to twal no tini ni woro woro welo o pere mara ciel di woro welo pere mara ciel di ma woro welo becien di ma woro welo a wumu ya tin e kado era koro nyal yene nuru tigere jame do ciot manu kitamenu a premier bet kere leo
3: la
0: a poi ba
3: pa par do te pa cho goro
0: patrick odur peter
3: parfe odur
0: odur patrick
3: mo goro
0: okay
3: a da penyo te vo 5 pichine a di ke te vo 7
0: ni okay
3: ka ko be jamu wa te mi to will fe vo 5 bi ene ke te vo 7
0: Yeah, petty boy to tell Manano Odur Patrick. Hello, a boy, ba?
3: A boy, ba?
0: Bear.
3: He looked at Cabala, people had ever.
0: Cabala.
3: Hey, Cabala.
0: Hmm.
3: Man, I'm not paying him out of pity.